Simbalarine. Kodawala bari. Kedingirai. Baba ngana tokola. Nakutanta simanga ngin. Ndo arete be gamane ngara bada. Matanga tamba. Moi de kera kanko talanta.

0: napatos.
1: Oh.
0: So, napanas niya kong intro.
1: Terus,
0: terus. Kita kahit po,